Ja gut, Juliane, also ich glaube, kwisibeletho sona esinamandla senkosazane yezulu nomkhubulwane siyakhuleka. Sithi wena othunywe ngamanzi siyakhuleka, bathi wena ofike ngelanga, bathi wena othunywe ngemlilo, othunywe ngamanzi, izinhlonhle ezinkulu siyakhuleka, amakhosi amakhulu.

Siyakhuleka uyamfeli ngqala sikhuleke uwe. Wena ophezu kwakho konke siyakhuleka. Sithi makube inala esibelethweni isona esinamandla senkosazana yezulu. Unomkhubulwane siyakhuleka kunomhoyi. Sikhuleka umujaji oyema ya oshun. Sithi makube inala sindlondle ezikulu.